Eba kuruko babanya kone kirwanda imeye ege sasi frahide egegana kobori tua siri boli ororonga mbiyori araflinde pipo ba umbiyari araflinde abantumbale no nyene kero tagetuko manyago se pipo ba umbiyabale yani mwonto naruko mulikire message kwa motebi good morning muna mwakari kuru kanalinde na pipo ba o ose sweet ati ose ngaki arafu bono kwa nyarabono na ene liete li tanareti kose no nye nogo ukwa ni kose good morning kose na kitanareti iga ako narete nga kukwa kesi mimona sense mba ya aba sacha baita aba kusire ndo maite aba sacha aba kusimba chete nkuma asa mangana aya igaye bono eke lako kwa kiresi mituta liko na kukwa na mangana mangi kako kwa instructions na basubati aba kusina barabu mba chete nkuma ase amangana yebi ntobiri yebiri kire gari ase ebibiria wiko rukubuna submission they make the best wives and the most submissive asabagu sirende na enoroje bono orari kiro monte message baka kubuli na kininche bono kwa rekuli kira goseno monto muao chide kemra ngevira na isano na isa tuchinsa nisano litariane lide nyaboke mokogoti aigana boko nyora no nyene kasini pine pinto bire kwa nyora bono aigati message gose ti WhatsApp no nyene ti inbox ti social media abantu mbanje tesana mono abasacha na bako na gurikira abantu gote bi how are you my dear ogote bi how are you my sweetheart bono umuntu yoko okobori iki ababa kwanza ba mbanje tesana kuriki ababa mbiyori bono umuntu yoko rokaba asbati baba ndiki ababa mukaya tana kuruko no nye my dear banze kuruko ababa asbati baba ndiki my dear rest my dear iki ababa malita maya maya lakini bono mokao gaka mogeta mapenzi na eno kura angiriku nga maedia kusekia baba koto konyeru akio mwane nato konye anyway bono na gotebi didi yonde didi sene tate pete njo maete hii mbwate abarugi ya bange mbwate abana bange baba nyasao ne ya bantu enze kanyagera kumba bantu mbanje tamanga na batali kukwani tuko toko tebanga ki mwane nepone eba pasta batoko serete asoko eba sungu batoko serete baba nyasao ne mosene taka trendi bintu bono olenge kolera na hinde story ga oncho ke kabanga abantu bakokokera engane yega ntutage titoyero ko bonyaka go sekende yaya tutiga totebe na kinenga na yo mu Afrika ya lenge yo gotwara barugi abange lakini bono asentirengi ya toro chenchera nera abantu mbale basibogete agote banje mbata bange na babere go sebata to go sebane na kogenderera na bande mbale besi ekirete bakobisa edindo monto ngai nereli nganche gondo muyamba to mungi no yomo lakini kumbe ko tandike tukuru moko na kuya na kike ko gara ko araba changa muka ko ngo bolna kinga kimoko changa mukere e story ya sene tega ngawa ya ya ibono nere nere bono musacha burunge kwani wengine amuko wasacha kamiri sakuli yenu lakini ndende biego monto gaire biego au au tumaze ko tukobwatia ke wa kyo monto onye na eto kobwati tokende sengwa na ito ya furahide ase oko ligere liga bantu base no karibu mchadaro yono yino ikia gira bono igere iga omosbati na liga gogo kombrini igo a omosbati na nyo mire nari na omosbati umaba meteko bono omosbati uyu iga toro chieli mwisondo mpiro lingo aseno bono mga kwa yenanchi tesane mepira aya nesiste ya yomo kene renanchi tesane mepira omosbati uyere mpira gare kurules bwana buno mpira olekera ne bansa bana kwanyoro mo mugako ye bai mokire nyene stadium mo mpira olenge batire na musubati uyu mwabo batire muri na iniro kogenda twale togende bagende mpira aya seme die kogenda twale nge sapana lero no ere bagucheza na polisi ga bagenda bacheze mpira aya lero mba bwate FC na gol mai osenga kibakoroka bagende mpira bono Nime pire ya basonge kwa babu. Kwanza World Cup ne jeje tima chinsa iringa. World Cup ne adeko chako jesu chinsa gete. Wano, umusipati wako tebaiga. Umu gako ne utuwa lide naro sana ne sister ya ane. Asa mangane mipira. Bwone li mwisonde asa no bale kubuko chesa. Ili bale kuchese nko yeli ya renge nga yuko chukubabuira kekombe. Aya, bwono baga soka. Rende buna kawaida umu sato yuwa soka. Semeji baga genda. Bwone bati tuko ira nabuwa kire. Taringa yani ne iwaje te baka ko sori baka kwanza na re bija ye weta nga masabiki ase nomba bwa te topande doreti taringa na sengen tbara masabiki ya ya ne sengen tonga bati te baka chiko tenga weta ni kerengo baka nyoranga ba ikira ase ba go sori mo basa ko tenga weta ni kerengo masabiki ase no to ba sori bono omusipati wa koboliga na inde tiga tutura bora ni ase ke kusina yo nyokole people na bintu bintu abantu mbar ko nyora iniro yaye ebe
No mo ba sa tambaro ko nyoro no tikete moka go senkare go si go senkenyare na meliko kare go sengake kwa ma ko nyoro bono mumro mino go se bono na umurugi obono bale tu nabo entera na be go toka kwa nyaranga mo sono mo sibati mino no mugako bono bo se medjo bo ko nyoranga ti se medjige tenchire banda ine tu ya ne tu ba ko lebinta mo kwa nyoro nya ne bintu gete na bono ya go te banya na bana ko kenda feasting uri na ba ko sine sa matanga mo sibati ente kwa ti ba o te biniro pagenda Bono baje te mepira, aiga bono no, akubona ki isit no mo. Tega tuturabora ni kawaida mbuya. Eki agera bono kote baka gendu mpiro wa seno baka genda igo, jengara. Ngo chakupoko sensa akumina moja, kanyo nalibaka rigo changa uwe tuwa buwa e. Tuwa chukura ikaransa, tuwa chukura sereke alende nga seno ya abuire. Wate ye isi oke. Okay. Rakini bono kuhira na maigo kubuli na ki ene sista yane. No yono mga kone. Korubaga soke tenza ine jabo tukoba chiko zenza mbiri wazenza angapi bago soko bachiko liye mepira. Ah, uboli isiti nomo. Eni wemo usiti katura abora nina ki. Isiti nomo. Ah, sama ngana yanga nese meji. Ehe. Neiniro. Ehe. Obo amatu obo. Isiti nomo asobo amate buwe niro konyoro mundo nare. Nonyene kero usamenye tene sister niro ya ye. Use brother niro. Kwa nyoro musibati nari brother niro ya nera kote vii nkwari regentu kete nkwari regentu kete mga kwa jita nwari. Woso mga kanari sister niro nera kote naki niro ye njekeli yanga kete gose nkwari regentu kete gose kende dukarukorore ete kentu kete na mga ya nwari. Kwa nyoro bano gabu watu bo sani kete. Wote taringa noboro obo beno mboli bobe ya ni mboli obo ora chubo bekele. Lakini yare free enchera kete na ne niro ya ye. Isiti nomo. Chile kemeno geto tona inya chinsa nisana. Ekero onta eto konyo rekerenge likiao igai ninde tobura ninga iye ya eniro. Eniro bono ba so kire ba chile kurire liye mepira. Bono ba irani re. Lakini bono musibate wata ba njetimbu atitangu tangu chinde. Okoba ya agento kende kenene. Lakini rende tunoko boli na ki. Onde naro wa experience ya gente ke gose ninte bueka. Erinde nyore kerenge likia wiga ngane kawaida kose oyona wenerete bono atake go zigele line lisogete nga ye kababi ya kose eki agero monto naro konyora no nyene kanisa okonyora bancha ine tu ene inero ya ye ako tebi kose afas bati mbaro konyora kose didi akaro sete kose kiango kose ne sabari mantumano ene gasi kose no nyengusi konyora orosire kose uchire gusi kose uchire sabari bono kwa ma konyora oyobono bunare ote biniro ngokenda tuwale ngegusi ngokenda ndegusi oyomo tetokende iki agar na basbati mbaro gusapa sacha mbaro nyoranga no mbipo bao mori lakina mbako nyanga kwa nyori rumo sani olebono yomuabo pipo bao asomonto umuabo pipo bao bono kwa nyoranga muabira basani enchiragete bono na bomoko gende mepira bono na bomoko genda no nyengusi bono na boko genda tu Nera se, wano tupura ninga erebu ya, erebu be, ere kawaida, use erege ntuki wende teko beko monto, atake kuboli nga isiti, nomo. Ekerengelikia witra se WhatsApp, witra se Facebook, witra ase simi.

0: FM.
1: Ang mga namayayagi sa FM, inga ko yung mga nonsi.
2: Esira kanyara di rigo chiko kya niwa kwa maligo li ya mafte diselu moti nyogo cha. Umohunge wansiamu ya South Mugrango kubote wanga nigara wati ya masome semeyo. Nese ne chiko mochivu nganja kore teme unumeme kira nwa sugo tukwa manga nagashia kwa tebe kante kukora. Na waigavan tuko gendera kwa tebe wanga nigo bakuro vika na kubu watika na nime chando au au.

0: Kemanyi Mogoso na mocho koruri wokinyi. Kemanyi Mogoso abantu bari bari kemanyi nime digo sikwanya kwa jarongo mwondo naro kuyumoka abantu biyeba mwori ngangaki omwano minto into buhati gen to get in again to get in again to yani gen to grand to griba kubura ngangaki aigawa sato manyeta turochu muchando nora usumo chando turochu iwe likori usumo chando turochu iwe mete usumo chando turochu ngencho likori libe ali mwendo bide bide antu bakoli debate bari ngangaki ya hegi usike kebe kira ngane school na bakira sato chokotare ntere mechando ayo ala mantu bakoli mario tutakuli kituke school ya yani mwendo bide bide antu bakoli kanisa ya goto bege talende aiga mwanya beka ngana saba antira basi kugira bantu kubara ire abantu bade banga watekerera abantu bacha nubuya batari tugocha neli chiko batari tugocha nege sendo habora nga ya maneno tuwata kubora nga kia galende mbija kwa nende teki chinchio kwa kura kini nende wana higasa kwa mbija mwana suwa tukiri chiko kuchia gili vukumi lakini higasa tole yaani ya mantuwa kwa na sobu omu onto tiyo nonga tari kwa takari rata wendo nga pana ama mantuwa ilangu wala higo banda babuwa tiri chiko wache neli chiko li chukuri ya jirata nga ya winteke na mbona mantuwa baba ukuboli kente kibwa ntikobera ka tuba ntikutuwa chibunda tuba umuntu munyaka sokoromi abantu bande oko bakimanya bose engaki abantu bagogerete no buororo kangana ndi naye kwa ngai niyete ugachikoroka no mutindi bone kwa bikirwa sako bana wate binga bana tari kwanza kuboli bwa bana pa force rusi binte bia nganya kurwa tigiri binte bikurwa abanke manya chikoro bwo kinyeke ni bose amba samuno komita bichi tubijira mu masamuno masamuri molito
1: kimanyi mugoso.

0: Wanaolende nyanchere nga kero mungu anolege gokuru ku Benwell wherever you are obo mwangongo nyobu ate simu ya uwangu wango 20,000 zimeingia kwa simu yako asege kekega data banga 20,000 njiregega isato togo chia kwaena na kurega asi studio chindevere gongo chiana na immediately ekro news chia saa tatu Zakaria kulrego chisoma kurega asi e studio chibese chirega igalero ndero ekerele Friday gabu na boni gato chikokori wiki maneno inakuwa nyamuna iyo chibese chikakara lero mogo chikura lero bwairire
1: yala
0: nga kibwairire
1: bwairire
0: oyo gokwana koro kunyabugororo kurwegesa
1: nyabugororo ndamu
0: mbuyore
1: yala ndamu wako nyire sejari ayasko
0: amina Benweli
1: yala sati wako nyire
0: amalieta gonsi
1: Benweli kigwana orina
0: wow good Benweli kigwana orina kurwarari nga iyo kukwana korua
1: kukwana kuru kize mojia kiro ngei kuru kiamu kama
0: aa pongezi sana 20,983
1: asati wako
0: pongezi na tili tanga ni kuwabe kako sengura anya kotemu ole konye
1: tili tanga na abe kire
0: yaani kuwabe kaya kama natuwa tabanga
1: na abe nire
0: ee
1: ee na abe na abe kete
0: ee
1: nane mkara atika nga abe na kanya kuri jimu
0: ee bono
1: ebo lena na abe nire
0: 20,983 pongezi sana
1: asante nyabororo nito
0: mbujamono kwani abantu bonsi igagu
1: ala kana kwani omonyina
0: okay bwango bono Zakari ikira gosoma news
2: ala
0: mbiyore mami
2: ngiya
0: nga kiyokoro kwa
2: internet
0: obe njanet bunanje bono nyasabo bakonyere mwanyorire kibesa bono inu ikaransa no mugaka Penweli mubange nganga kimogo chionji 20,000 nichi besi chingia
2: akia sandi watukonyire
0: mbia monobo tukobia
2: nae vayu
0: alright umubu inaena boko nyolichi awa so kubata star 779# mangana maya saa tatu asobu ikiranu